0: Di cadas ngampar.
1: Ayah, di cadas ngampar. Bunda Mar'ah, bun. Ayo bunda. Ulah hilap atuh.